mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni asiko yi loni ojo sunday to je itokan happy happy happy last sunday of the month today is 31st 05 2026 bi awada bi ere mummy ati daddy o su ele kanri o na dagbere ope la mo fi du gbogbo ojo to ba ti kan ninu osu bo laaro yo yato die bo ti je pa dupe osi n to le sele si wa laye ta ni dupe gbogbo eyan mo lowo edide nle to ba ka oye gbogbo iwo to mo pe ni inu anu lo tin so la inu anu lo tin sogo anu lo da osi pastor dekunle epaphras wole yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midway market gbagiti tun nilu ibadan gbogbo eyan mo lohun igba meji la gbe orin soke lati fi dupe oba to mo mo ka emi ati eye olohun to fun oni anfani lati le mo gbo bi mo se ndoi eja da ogo pada fun eni to ni ka da ope pada fun mummy oye wa lo fi ese tebi pepe yin be se nbo ni e mo gbe ope soke e tun ti lo 31 days ninu osu elekarin eyan mo lo gbaluba e dupe lowo e baba mi ni o baba mi ni eyin te ba mo pe baba re ni orin yen ni opo wa si bi pepe anbo ni church loni fun holy communion service o si so fun mi o nta fe fi danwo mo nbo engineer e pe sister isoke ko mo gbo soke